0: kon non nga koy dolé sante di go di gëna yess suñu jaayante di gëna yessal suñu ñeebal di gëna gëna soobu ci yoon woon nga xamne mo ko mo nako moko yessal yoon de technicien nu di jéemal dox suñu kem katan lolu non nga yessal suñu cient ci mom di yessal suñu jaayante ci mom di yessal suñu passif ci mom di yessal suñu yene ci mom di fassiné yok suñu ité jëmé ko ci mom rawasi na ci nak leggeel ko ci mam jaara
1: ci turu kilifi yi fi nek ñongi len di dalal ci bes bi di len santit ci sen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
2: wala yadur katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah ويعلمكم الله والله

dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamné mo ci nek ci walu lek lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu diver yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11 793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu dara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manana ci carburant rek ren ji manana dépense nañ ci 2 198 485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navel laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7 175 764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérieux bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10 331 560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege mani ci ci nax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek lek nañ ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub au lieu mu doon dugub kessere nga xamne tiaf kay du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi li ñu soxla deug deug ci ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñ boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bëggulona def lolu te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolu la jëlit base pour def ko li te lolu lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yémagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñu lek deug deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewat yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11 352 500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci toggukat bi bokku ci dedet.

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëg gi tam
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gi su lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fepp ci aduna
0: en tamim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu guddi léral suñu beccëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamne même suñu avenir sax dañu def ñu lenn seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccëguk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci léral talif ñu don ci dalal serigne moustapha dieng mu don waxtane ci édition bu bésu minanul bakil khadim bi mu fego ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglél ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxé ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi moko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Moustapha xolé ba nopi wax na ko ne danañ dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay yi mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soté bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanu bakhul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir non don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sam mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur amna dom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamantene dom di gane na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni dong nga daño ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu sobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi alu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yag ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contenté rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu bo mbolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah da na xel dal ñun ay wajur sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax dootu bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw ta lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex bëgga suwaat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko parisa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañoo mujjon sax xawa jaaxle ndax bes bu nek min ñu topé melonkan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
3: ci ñew bi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daara khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko.

0: dil ci nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu bax daaray mam jaare gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gone yi niñ len di taxawo sen dundu senu ciol senu ciet senu lek ak senu nan rawati na nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaara buso fi ci paroxal
1: alhamdulillah ya ni señ Moustapha on lay yalla doli tawfik joju do may ko khas bam jekk wote lolou daare mam jaara wote ñepp kep ko di talawé tam ko bako mom bam ko defé alhamdullilah rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di passifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu né serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootun mëna doon lul yeggalé la gëp serigne bassir ak lepp lu mu xamone mu ci doon yëngu wala nebeta ma won mu nekk ci lolu mamit mu amu xër lol ci liggéey liggéeyal serigne bi liggéeyal serigne bassir ci lim ko doon liggéeylo mu xalaat né nak lola walu bu mu ko dakk rek walu bu mu dakk ngeerumul serigne bi ngeerumul serigne bassir rek man nako fa jot waye xena dakk ko nak ci li nga xamne mo doonon bëgguk soxna ci fepp yaakar waye mo ci gëna yaakaru te mu xamne ci soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alquran diko jang ak diko jangalé mu dal di jappané nak kon ku koy liggéeyal te liggéeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fa ko fa ko gënal mu jappané itam bokkone ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaaré ka ngay tuddé sa doom da fekk ngay yem ko xéméem ay jikko moy tax nga ko tuddé ba defé maggé dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamné kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal alquran ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko ci nekkal melni yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gannaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon li ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daare alquran jo xamne ji turandoy mam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal ñu wootu soxna ci liggey bobu lolu nak kon moy sawu bu liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambalé itam xana ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko man dak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
3: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bokk ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sékkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom tam mo jëm moy def mo moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xam dana depo dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoul ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wër koori mo ñima koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
2: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam jari alcorane ñu diko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doma go amal ndariñ doma adama sax way rawati ne jigen balaga ki sibi buñu fi joge buñu gisé gor gu len yor fa lay alhamdu way buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumu ranké lolu kon moy ni nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu dadi xalaat ne kon xamle diine mom la ci jitu moy alquran yi mu dadi sos

0: jangale kat yi itam mu dal ci def fam tollu rek ak faman manam tollu ah am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokum talibé mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba tax na barab bi ñu jakarloon ni suñu ginnaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamné mënu ñoo tudd loo xam ne ci rub daara la te cëralu jëfi ci la ko njiit li fi nekkoon xalaatoon jox ko ci sëriñ bi mu di cëram jël naay classe bokkut ak li nga xam ne moom la fi sëriñ bi defoon jàngalekat yi itam am nañ ci ak cër boo xam ne bi ñoom ñoo koy nañ ko ci jàppale lañ leen di war a neexale ñu di ko joxe waaye am ci ab xaaj boo xam ne bi itam sëñ bee leen di neexalal boppam neexal yi ñu war a jot
1: jàngalekat yooyu nag ñu ngi war toll ci ñaar fukk ak ñaar ay góor ak ay jigéen jigéen ñi xëy na ñoo gën a bare góor ñi waaye ay góor la ak ay jigéen kon direction des études kon noonu la tëddee sëriñ bi comme ni nga ma ko laajee nii nee nan la ñuy def ba xale bi mën a dugg ci daara ji xam ngeen ne comme ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq daara ji sëriñ Mouhamadou Moustapha moom sëriñ Bassirou dafa ci yéene woon ngir daayira yi muy àndal di liggéeyal Soxna Diarra kenn ku nekk man fii indi am Mame Diarra moo xam dafay jàngee yaroo fi ñu forme ko fi bu jógee dem ca daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen forme di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi Soxna Diarra yi ak li ci sëriñ Abo wax lépp ci la xam ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngoom xale yi ci daara ji moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji Mame Diarra mi nga xam ne dafa am juróom-benni at wala mu am juróom-ñaari at te fekk tudd na Mame Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd Soxna Diarra nga am juróomi at wala juróom-benni at wala nga am juróom-ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca Mame Diarra yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon boo xam ne
2: boo ko soree jàpp ne taaxum kese la loo koy gën di jege xam ne wuute na ak yeneen taax yu bari nga agsi ci ëtt bi gis ni mu bindoo ci wet gi ay salle de classe beneen ba administration bi ñoo fa nekk fuguna yi di noppaloo fu nuy lekkee bërëb buñ leen di tàggatee cantine néeg bu gan yi dal fii Célébé yoon la ay gune yu jigéen yu bari ñoo fi daje dal leen jàmm ci internat Mame Diarra Bousso bi ci poroxaan
3: fa in tawallaw faxuduuhum waqtuluuhum xaytu wajadtumuuhum wala tattaxidu minhum waliyan wala nasira illa alladina
2: Mame Diarra Diop Mame Diarra Bousso ak Mame Diarra Samb bokk ci juróomi téeméeri Mame Diarra yi jànge ci bërëb bi
4: may Mame Diarra Diop
5: may Soxna Diarra Bousso
6: Mame Diarra Samb
2: boo leen di laaj benn tontu ngay am ci ñoom ñoom ñetti gune yépp ñoo mokkal alquran
4: taylag laa dëkk am naa 10 ans naa ci daara ji 3 ans mokkal naa alquran
5: man maa ngi dëkk Mbacke maa ngi ñëw 2014 10 ans laa am ñetti at laa fi def mokkal su ma xëyee su ma yeewoo damay jàpp daal di julli daal di sangu ba set su ma paree toog mu tijjee bunti yi ma dem fekkee maa war a jàngi ma dem jàngi.
6: maa ngi dëkk poroxaan.
7: foto la ci àll
6: bi. mokkal daal ji def naa fi ñeenti at.
2: mokkal ba koy tari di tari te duñu ko gëstu foo toll ci bërëb bi boo déggee.

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofé lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfiqi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won kon buñ amé tawfiq suñu kilifa bi ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kap donte nak ñom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mu ñu leen ci wuto non waye dañ ci jëm ba fa suñu katan man ñu gëna yokkat suñu goor bu fekke nak lolu moy yeg yeg biñ ci am bu fekke li nga xamé ne mom lañuy jox wajur xalé yi moy donte am nañ ci bëgg ku yeg waye ñu gën ko yokku bax ci jappalé ñu ndax dañuy wax né défar dafa jafé lol ta yagu yo yaq yomb ta gaaw te lepp liggéeyu sétane mako waral donte goné yi fi lañuy nek fukki wër ak ñaar fukki wër yu mat sekk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bari bari bari ñaari wër yi man na ci yaq lo xamné duñ xam fu toll mo ra kon nit ñu jappalé ci japp ndal ñu goné yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñ del ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamné sëriñ bi da koy ngir ñu mëna namanté ak wajur yi mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxon danaka lu ñu jang ak yar defuñu ko fi kon buñu leen dé yabal ci wajur ngir namanté ko ak jang liggéeyu kër ci la bok digënté ba wuñu am sëriñ ñu dimbulé ñu bu gone ñëwé buñu japp né ki am mam jaar na jugé na ci daari mam jaar warna mel namu wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen man na ci addu
1: ko tamit lañuy wax para yi ngir ñom tamit kenn ku ci ne sa dom sa bo xamé ni ñi ngi ci vacances yi nga fassiyene muy jang su dé man nga jang yow ma diko taxaw soko mën nga sét ku mëna jang ci koñ am amna ñu ko doon def nak bari na ci ay para yo xamné bima leen nemi ko gis na né seeni dom amna fuñ leen duggalon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ ko faté ben la ci ben bi ci res tamit ñi duñu gën jappar ci yar bi xam nga lo mëna def ci mom ci fukki wër yi fi barona be ko wut danaka lu bari sare nako lu ko mëna yaq ci walu environnement bi waye lo ci sonna sonna so démé bu li ci dimbalé wut tamit bu del sa té day doon sare rek lolu dañ leen soñu bu baax ngir li nga xamni ñi ngi leen di jéma teunk fi ci yarum l'islam rawati na yarum mourid bi nga xamné ñi ngi koy tebbulo rek ci yaru cheikh ahmed bang radhiyallahu anhu suñu sëriñ waye ak wajjaram mo soxna jaar nga xamul leen di pédar ji tuddaleen ko moy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xamné doonu jotaay yi doli njariñ du melni setan yenn film yek wala yenen yi nga xamné wax deug yalla amul njariñ waye day lor ñu di ko moytal xalé yi xamné dafa am fuñ leen andi won dafa am luñ bëgg ci ñom lolé tamit ku ci sa doom dik gis nga ne amna lu ci ne bu dul lepp nga jema sam lolu ba nga xamne bu delu sé manam duñu sonal day tax liggéey bi di gëna mëna continuer bobu ñaaral bi la benen bi ci dess tamit ñuy maytu jox ko xalé yi lu bari dig yalla lolu dana andi jafé jafé lolu ngay gis wajur wo xamne day top ñaari fa ñett rek mo wax xalé bi lolu soko défé goné xalé mi day daal di commencé nek ci mom wote jang genn ci mu tambulé di andi ay jafé jafé su tambulé andi ay jafé jafé am jafé jafé jangalé katam man nako andi sax yenen yo xamné xeyna duñ ko bëgg waye lu lepp dal di moytu jokko bi waxon nañ len ne len ko ci xamné bëgg nga jokko soxna sangi fi suñu bëng fi am nañ bi ci alxamis ak aljuma yo xamné so len woyé ñom na sama xalé la soxla dañ la ko jox mu tok ñu wax ni ngeen di wax la jek jek rek jokko sa xalé fele mu wax la lu ko neex lo xamne li yalla xamna ne dal du ci doon deug sax waye day bëgg rek nga yeeram ko jëlé ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafé jafé ba tay ya dañ leen ko denk benen bi ci dess ku sa doom nek fenn du ñaka dang ko yobante dara waye man toujours damay wax ne bu ma señon moy nek luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw mel ni buñ soxla chocolat buñ soxla e beurre han buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mëna koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc mel li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay sips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé itam buñ ko gisé solom seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaar ñew na aj ko ci kaw han yëkëtiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina ge do xam baxam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ng ko namon lepp lu mbeug nga defal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolu parent d'élève bi mo koy défal domam lolu nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñu jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañ ko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbaton ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag ye tete pour nga defarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé yaangi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève yi la ak ni ñuy comporter wok seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jiré lolou yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: tu wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te tey lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne lolou lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye woné mom faaw ka nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañe kon wajur yi nañu tey goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga ne ma gis wajur wo xamne mom soxna jaar bi joge fi sax mo koy gën comportement bu na am lo xamne mom dina ko jomba def te mom mi ngi koy def te xeyna defena na lola lu bax la wala ba wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sa comportement mu meuna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak ñan and ak seen wër istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Proxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni beggon lañ ko mu don lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax lolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom miñ ko tuddé ladante gi mu jëm ci seenu nekkine seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance générale kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu biñu am ak serigne Moussa Niane dana lañu uddu ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladante bi
5: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo don ladante bi te lolu ci lamme ñu serigne bi la won ladante gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la moone lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam on sax cetuk bir neeg yi way cetuk daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ko tenu grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ca ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ya dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat day nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom déssu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu féké né itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs admi wessu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mun na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sangam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejj jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte soupamé navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni ak mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk série bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lool nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiafke gi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi taw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam aw kon bokku ñu wa wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñëmé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant mi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom lu jënd mu teñ wala fi diko wowe am nduggu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol faute kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne benn parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi la personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faute ci tay deven mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañu wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamné yi yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké né neew nga doole mu taxaw wala mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari faute kat te neeg yi fukki neeg ak ñent yo xamné seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
6: han
5: fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppalu et de cette façon ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne ya nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari yo xam sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci war soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mu aw yoon yoy yep mana produit ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre sewel ak waaw li ci top yep nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak ordre sewel te lolu jëmul ci luddul fomp dekuway xalé yi raxas ko fomp ko manam sen dekuway ak sen wanak kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké ni mo sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon na xol ko ba xamna li mom meun na nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yoné sen addi yépp ñi ci gënë sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi rek té yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu né xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour loolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dañ def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jorté na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko déssal wa té du sét dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ci na xam non mo gën moy di def muy sét rek xamna loolu mom amatul wayé neeg bu né manam dana jël ñetti sabu té dañ fot altiné fot alxemes wa altiné bu né dañ fot alxemes bu nek dañ fot manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu nek ah sét nak nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné mo ci walu ciet gi ci ak léral tout rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy dess excedent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu wor la ni faaw nga leb na nga wala am kuy gérer ko nak amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara faccatuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excedent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccuti mësuñu wax ñene len ni ñu jox doyut ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci lenen lu mëna doon nga xamné amna ko xamné mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamné mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé soxna ci ñom dana la gëna léral lolu tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci mo manam ci timidité mo melni moromam daf ko uppele li wala ko gëne li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé ci moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manana tenue bi bu tilimé alhamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ la waté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbil len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ ci daan wacc seen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé bëggen ngir bañ jawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lepp ci armoire la waaw so génné melni ko djibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamné du dessu len dessu mëno ñëw yow ci biir ba walen digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon post santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku cheikh fallou sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam lawon nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ don faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liguey li wor moy mu bér ñu wutone fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona juk nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu isol len manana wërgël ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay dara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
4: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak topato bi lepp dik nak ci li nga xamanteni ni nak lu am solo la momitam ndax mbollem la nga xamanteni ni mom lañu wax fi muy budget bu colossal bo xamanteni ni muy budget bu reuy bo xamanteni ni di copar yu bari lolo ñikoy joxe diko taxaw seigne mustapha defé tégon fondation mam diara busso bo xamanteni ni mbollem daayira mam diara busso yi fuñu mëna nek ci biir réew mi ak bitim réew ñoña ñoy dajalé seeni addiya diko yett serigne bi mu len koy defal ci cadre bobu nga xamanteni ni budget bañ fay jëfëndiko lepp ñom ñokoy joxe ak ñeneen yi nga xamanteni ni nak ay bonne volonté la ak li nga xamanteni serigne bi mo koy jëlal bopam diko ci def lolé nak bi ko serigne bi taxawal da ci amone ben daaira federation bo xamanteni ni mom la ci ñeekona taxawal muy federation ña nga xamanteni ni ñoo nak Italie ñoñe nak ginaaw bam ko sosé ak légui ñu wara tollu ci fukki at yo xamanteni ni ñom dañ ko bëgg magal ngir fateliku wat lolé nga xamanteni ni mom la leen serigne bi joxon ndigal ñu man ci ñaaxat seenu nit mu doon itam jangale bu reuy bo xamanteni ni mbollem daayira mam jaare yi dañ ci mëna jang nga xamanteni ni am nga ci wal kon nak dañuy dugg ak yeen nak ci soñé bobu nga xamanteni ni serigne muntaha mbacké mom serigne bassirou def nako jëmele ko ci bis bobu nga xamanteni mom lañu wajjal ci Italie kon ñu and ak yeen nak ci loolu nga xamanteni moy bis bu reuy bobu nekk ci suñu kanam
6: ñepp ñi lay nuyu di ziar ana jotaay bi liko waral tay nak sa njabotu bop ga nek Italie te la liggeyal ci liggey mam jaara ba te ba nga xamé ne liggey bi jogna cheikh mal mustapha terlon ko ci yoon wo joxe ndigal la ba daayira taxawé ci lañ taxawalon federation daayira mam jaara ci Italie ñu doxon ca ana ko bokki talib yépp te cheikh mustapha jang ñi tok no andon ci taxawalu federation ba bam taxawon doxien bañ ko santane won ñu doon ci dox da ñu ciar ci serigne mustapha ay yoon muy xam fañuy tollu bi nga yoré liggey ba diko taxaw itam ci sa yitteo ak sa yene sa taxaway ci bëgg liggey mam jaara bi ñu mi gëna doxé di ñu gëna yaatu ñu doon ci dox ay jéego yu rafet ba serigne sax mi waxtu nga fa ma sam dem lum ci mëna doon namu leen ci jité ak namu koy and ak ñom ma ci bisub mam jaara bañ fay taxaw bi magal poroxan namu koy jité ak mu nekk fu mëna nekk baye lam doon def dem jité leen ci nimbal yoy ci am ak tawfex yi dafa tax federation ba dox dox yeen wu yaatu nak wu and ak passif and ak yité bu melni lañ ci doon bëgg lepp ñang ko ci doon def ba federation ba mo ñëk juddu ci federation yi mam jaara ci biti waye ñeuk gëm ci ñeuk juddu ñu ngay dox lo xamne woné na loola ndax at mu nek fuñ taxaw ren bu dene dañ ko wessu muy ci carte ya muy ci addi ya muy ci lepp ci lañ dox itam bañ liggéey kërru fédération italienne ci proxam kër gi ñom ñoko fa ñëk def te def nañ ko defé nu mucc ayib dafa nañ ko defé nu baax ku bokk ci ñom bu magalé proxam man ci adal ci loolu lañuy doxé bañu ñi diko xalaat ñom ñi nga xamne ñoo doxon sa digël ñom muy Serigne Moustapha ak ñom ñi Serigne Babacar Diouf ñom ak Serigne Bassila ñom ñoo ñi and ak jigeen ñi di leen goral di leen tété ba yefé dox ba ag na fu sori ren nak ñu am bis buñu bëgg taxawal bo xamne dañ koy sante Yalla ndax buñuy wax ne bis sangam dañ koy fétal ci lu juddu won luy mag dafa melni loolu lañ bëgg def ren ni fête anniversaire fena fukélu wat ci bimu taxawé légui lool nak ñu bëgg ko défé défin wo xamné ñëpp dañ leen ci mëna reuy ñëpp dañ mëna jaar ci doxine wo bañ xamné ci mbir dëggël ci sélal ko fa mëna yobbu mbir ma loolu motax ñu bëggoon ren sakku ñu fa téw té ñi ñi sakku la ci jitu moy Serigne Sax nga xam moy suñu kilifa di sa jëriñ ci liggéey bobu téw ak ñom ñu dundal bis wa ñi ngi sakku ñu joggé poroxan téw ci biir loolu nak lañ sakko won say kaddu yo xamne dana gëna mëna soñé dañ ci gëna mëna sukkandiku ba xamne lañu def ci sa ndigal lañ koy def ci sa bëgg bëgg lañ koy def te deppon ak sa banex ndax luy doxal liggéey mam jaar bi rek moy seyité loolu lañ dañ sakko nak ci jotaay bi kon buñu amé ay kaddu yo xamne kaddu soñé lay doon dana sawarlo ñëte nekkon muy ñoom wa Italie waye dana sawarlo képp ko gis ba nga dégg ko itam ci ñu xamne lañuy def dox ga rek mo la ci yittel liggéey mam jaar bi itam dox gi rek mo la yittel ndax sunu njariñ ñepp ci la nek tegal lolu mo tax ñu sa ko jotaay be kaddu
7: togal alhamdullilah rabbil alamin dañ sa degg nañ kaddu yu baax danaka xawna ma tale lepp xana teway bi rek ak diñ wax ñu sa def ci ay kaddu waye alhamdullilah rabbil alamin ñi ñi sant sunu bokki bop yoyu nga xamne no bok fasiyene taxaw di liggéey Serigne Touba jugaat gëna gëna fédé suñuy laxay gëna takku gëna positif gëna dëgër ci fasiyene liggéeyal Serigne bi ci mam jaara muy nak lo xamné tawfiq rek la ak xaas ju andal ci ñun ñi ko bokk ndax alhamdullahi rabbil alamin serigne mustapha mom na yalla doli tawfik joju may ko xaas bam jëk wote lolu daré mam jaara wote ñepp kep ku di talibé tam ko bokk mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yéneem di passifam di yittem dig dogom bam ko yëkëté ñom dañ ko gatandu lolu mi ngi ci biir sa wax joju ndax kon ñom suñu bokk yi nga xamné ñoy fédération bi nga xamné ñoo nek étali ñoo kon dafa melni lolu gatandu gogou wuyu gogou gatandu gogou ken jitu wulen ci kon buñ dé dox tollu fukki at doxene wu yéme doxene wu rafet doxene wo xamné waxtu wéne dañuy gis muy dolé ko ba aksi foko waxna dañu bëgg bis lolu fa tabarakallah bis bobu and nañ ko yéne and nañ ko ñom ci suñu yéne ci suñu passif ci suñu takku ci suñu dogu ci suñu yitté fassiyé ko and ak ñom kon lolu dañi bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné moonu bolé sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soxlu wono am dara tay ak lool mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yess suñu jaayante di gëna yess suñu ñeebal di gëna soobu ci yoon woowu nga xamne mo ko mo no ko moko yeesal yoon de tegnu ci nu di jema dox suñu kem katan lolou no ngi yeesal suñu cient ci mom di yeesal suñu jaayante ci mom di yeesal suñu passif ci mom di yeesal suñu yene ci mom di fusine yok suñu ité jeme ko ci mom rawasina ci nak leggeel ko ci mam jaara alhamdullahi rabbil alamin lolou nek ci lolou ak sun ak taxaway ba lolou tawfik rek la ju and khas ci nun kon nan ko non sant kon ko gëna santé bu baaxa gëna santé sun borom gën ko santé señ bi di santé nak leen santé nak bokk talib yépp xeyna ni ko señ cheikh fay ci fatax bi nga xamne mo nek etali duñu mëna duñu leen mëna ñak jital ci loolu ci yent gogou waye xam nañ ne waxuma la sax ñi ñu bokkal liggey bi ci aduna bi yépp waye ñi nga xamne jotuguñ ci bokk sax xam no ngi leen ni gatt ndok ciant nak xam nañ ni amna yene bokk ci ak ñun ci liggey bobu kon no ngi sant bokk talib yépp ñi ñu bokk señ bi rawatena ci nak ñi nga xamne am nañ gën nañu am tawfex bu téla juk bi señ moussa wote ci liggey señ ci mam jaara ñu tel ko wuyu gatt ko rawatena ñooñu rawatena nak ñi nga xamne ñoy fédération étali bi nga xamne ño waral jotaay bi tay ño waral cadre yi ñi ngi leen di sant di leen gëreem bu baax di leen naw lool ci seen taxaway waaw di leen yéem itam baté ci taxaway bi ndax taxaway bi day boole yéene ju rafet ju mat seuk ak pessier bu wër ak yitté ju mat seuk waaw loolu bu andé motax ñuy wax taxaway bi yoy it taxaway bi bayiwu ci dara kon nak noo ngi leen di gëna sante di leen gëna gërëm di gëna fassiyene and ak yeen ci taxaway bobu muy liggéey bobu liggéey serigne bi ci mam jaara fassiyene ci gëna and ak yeen gëna sam fassiyene gëna samonté ak wëlëru serigne touba wo nga xane mom lañu fekk ba bok ci liggéey bobu ñu leen sante leen gërëm bu baax fassiyene ko and ak yeen kon jërëgen jëf di ñaan rek ala kulli halin li jëk ñaan moy ñu tawfiq joju ñu am sun borom dina ko dolil ci sëriñ bi dina ko dolil ci yitté joju nga xamne am nañ ko ci fassiyene liggéey sëriñ bi ci mam jaara ñu ñaan lool bu baax di ñaan sun borom itam sam leen bopam aral leen ngeen amuk wër tayit sun borom dolli fan yi fan yu gudd lool and ak wéré katan ba waxtu wone ngeen di gëna mëna gëna mëna yokku seen ité ci gëna taxaw ci liggéeyal Seyd Ibrahim Diarra jaara jeere ngeen jëf ñu ngi lay sant ñu gëna bu baax baax xana ñu gattal ko nonu rek waye li ñu yéene buñ ci nekkon ba jëm say du wax mu jeex waye ñu tëng ko nonu rek te xamni nonu rek la dañu fofu ngeen tollu ci ñun fofu lan tollu ci yeen té inshallah lolu da fay gëna rek jëm kanam inshallah ba fanu taxaju waaw no mo xamna amna rafet amna xel mu dal mu seuk ak rafet ak jottu mu seuk xamna taxway bi ala kulli halin faw bu ñak ñukoy taxay ba ci kanam señ bi ci fanu taxaju ci kanam gën ko jëbël suñu lepp gëna joxe suñu lepp rek waaw lolu mom buñ ci nekké bo wacc ci lolu itam amna rafet jot ni amna ñu ci wootu ño xamne de taxaway bi day gëna yeku day gëna deugël rek waaw lolu amna ci xel mu dal bu baaxa baaxa baax bu lolu wé nak itam ñu ngi gën leen di fatali nak mbirum Serigne Ishaq ndax mom liko sey waxe ci ndial bi ci federation bi taxaway bu ci taxawon yalla def na alhamdullilah yalla def na ko ci tawfiq def ko ci khas mom itam ba tax na dafa melna ne federation yeb liggey mam yalla bi federation yeb fu meuna nek rek melna ne ay jego ma nga ci ay cadeau ma nga ci ay soñe ma nga ci and ko ak ñom itam bobo ba legi ba tax na seigne Moussa amona ci mom yaakar ju mu seuk ne dafa yalla dafa ginaaw yalla sumu won dafa dogal mu nekkon ci liggey lolou lepp ci bëgg xam xam rek moko ci yobbu ne mom liggey bi modib liggeyam waye nak alhamdullilah rabbil alamin yalla lolou yalla ko dogalon te yit bëgg xam xam rek moko waralon waye ahamna ba ko sun bom soowe itam an na sang mom rafetal doxin wa be lolou alhamdullilah rabbil alamin la ci sun bom namon ag mu doora ñew ñibi doora ñew nak ci agale yeneem ak pestifum ak yiteem ak dogom parce que ko agale nak ci liggey bi nga xam ci la ko bayyi won fi la ko fekk itam te alhamdullilah rabbil alamin lolu mu jey liggey bo mu jaaroon teewu ko na bawal teewu won mu boole ko liggey bi lola waata rek la won ndax day daali xamne li laaj liggey bi laaj lepp alhamdullilah rabbil alamin xam na ko xamene ngu rafet lolou seigne Moussa xamone yaakar ko be taxna danaka daf ko don nek ci liggey bi ndax bu noppi ci lolou mu ñew nak def itam jep ci liggey bi jité ko.

0: mu nekkon nak nan set nuñ koy liggéey bam di fa dem lolu moy fanduma bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntakhami amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax kontu yek yoy way nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm way li mom dundal na bolé ci wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak lolu tax ni ñu la saxé lolu tax lolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fé def sen am lo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw on tax ñong ci wo kon bokki yépp bokki tarifé bokki juliti bokki sénégalais yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
1: lool mom sax toy bi nek so buñ ko déggal so ñu ci jëk japp ko tuma ak dogé Seigne Touba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog lu dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yombo def sax
0: do
1: ko sant do soral
0: agarna 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour parce que vous êtes ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu sen nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la la benn bobé man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faamati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama ab julit
1: digënté nga talib yépp
0: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kagn la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg du gëssa ñax
0: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna tiaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamné ni fa la ñëpp di versé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw ha kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwul té man attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay cheikh buñ demé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci la mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaare soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak di kuy rafet yoy melay rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass senegal wala tan dama am gone ay pipinière la nak forêt bi wala ay forêt okay jeuf non la
1: yakana ne waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñ bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu

0: def rek sa bop tax ta liggeyal sa bop moy liggeyal fa lañu jëm ëlëk moy keur bu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox daati taggo daati andi kaddu yi
1: waaw ja da ba caddu cant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay Sénégal News di ñaan mu développer lool ba talibé fiñu mën di nek sénégalais yi fiñu mën di nek mën koy waaw te yalla nangu ko nangul leen liggey bi ci nangu gogu la ko yalla barkele mo yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkel bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla tax mo leen ci liggey bi nangul leen ko ci barkel seen te wax mu sant ñepp kay di ñaan di wo waat ñepp nak rek ci liggey bi andal ñu andak Cheikh Moumtaha ci yan bu reuy bi xamne yan nako ci keur Seigne Touba gep way yan ko itam ci keur Seigne Bachir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ Mame Diarra fi mu toll am nak lu jëm ci Mame Diarra lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp ke Seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reuy la won am nak li itam ko ñepp gëna ñaanal rek waaw mom sax ak ciona ak yoy yoram nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nak ko ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
0: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digël li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xam la ci jëm ci walu fondation bi nekk ci Prokhan bi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mourid yu wara taxawé ak julit ak cipp sénégalais ak ku nek ci adna bi degg ni nga xamne taxawale rawati ni nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nan señ bi kat nañu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacke Serigne Issa Mbacke nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacke moy Serigne Issa Mbacke moy Serigne Bassir Mbacke Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacke mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Senegal jëgu fa dat nek ci Turquie nek ambassadeur Senegal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwriñ Serigne Moutakha Mbacke Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lol te liggey bëgg liggeyal mamam bi baxay wajur mu eggelako yag ñu jitté yag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayte ay tere yi ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggey bi Mbacke Balaysa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay eggelako Mbacke Ball ñu ngi leen di sant di sant ñi nga xamne ñu andal liggey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant ni kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
1: daw ci bisu magal gi lako serigne cheikh gayne fatima indi muy bisu al khamis nga xamne ligey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekka fi mbir mom bimako amé yene ligeyal ko timit ba waxne rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryama buso jaratullahi buntu yu bari ligeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci ligey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax bin ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
2: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamni wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té bobu fekk na cheikh mamadou mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax cheikh mohamadou mustapha kéro biko cheikh mamadou bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako cheikh mohamadou mustapha xolé ba nopi wax na ko né dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamanté ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
3: wa xamna nataaji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xassign ba ci joxe li mu koy soti bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baaxul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bissir no don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax te bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
4: ginnaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitu waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
5: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur am na dom ci jigen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaari yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
6: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogu nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol ah guddi gogu doono na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbecte la tay ak banex la waaw tay ak cant la.

0: te kon ñun bu ñu bokkee ci njabootu sëriñ bi suñu yitte yëpp mooy war a sax ci ndigal. Kon lu ñu sëriñ bi digal lu mu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ku cofeel lañ cee doxe. Rawatina nag bu ñu amee taw feex yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon. Kon bu ñu amee taw feex suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy dañ koy sant yàlla gërëme kuit sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa sunu kàttan man ñu gën a yokkaat sunu góor. Bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg bi ñu ci am. Bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral. Donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll. Moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noonu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi. Kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba bu ñu am si ñu dimbale ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jugee na ci daare Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: Loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte. Benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu ñu jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dellu saa te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarul islam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram Soxna Diarra mi nga xam ne di pédaar ji tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon dafa am luñ bëgg ci ñoom. Loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dut lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer. Boobu ñaareel bi la. Beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana indi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom woo tamit jàng génn ci mu tàmbulee di indi ay jafe-jafe su tàmbulee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo indil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ëbboo fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk. Beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jariñoo rek yéré dal lek waaw ñene buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xif xif yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc ba li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay sips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur loolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina gé do xam ba xam jog na fajar wala dét légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lool dana am ay jéxit yu mu def ci mom jéxit yi ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jéx mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul depo wul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fo wu kay yo xamné ci adina la jëmé té loolu parent d'élève bi mo koy défal doomam lool nak gënalul sëriñ bi waxna ci bataayi ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam da nañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élèves yi la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yiit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne lool lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yéngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye woné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañe kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement bu na am lo xamné mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sans sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañ leen suñu liggéey no

0: bak borom Touba bok yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci bir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jeewriñu yoon wi nek di serigne Touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfous ak jeewriñu liggey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di ziaré soxna aytu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yeb beral ziar itam mbollem talib yi nga xamne ño and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yeb mu di mbassiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñi santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi muñu maye ñu sekk ak yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñepp fi bayyi ngoro bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën fe bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu xamale ci kanam at ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jange ci eettu Serigne Touba ta tare fi ñoñu dañ ci Serigne Mohamedou Moukhada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sandi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tombo bo xam taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi te lolé suñ ko waxé bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genn ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxatam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba bint Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak señ imam ci bir ab ñoom mu tambal ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xeq ak señ Murtala Bousso ak señ Alhadji Cheikh Ndindi buñu daanele xajup ñaari bi señ Bousra Sambu ak señ Jadjatal ak señ Bassirou Niane dana ko xeq kon ñoo ngi jox kaddu señ imam mu ñu daal di ñuy defal nak li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bint Cheikhul Khadim Serigne Imam bismillah
1: bismillah allazi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi ana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja ashidan wa murshida wa fikrati nawir qalb
2: mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay la li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko ku bax fofu suñu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi talihat yi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek da fa mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam nek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam lire defena ne doom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yo ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñoom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njaboot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibun al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ñom ca ko jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna may muna bok ci di ziaru bu baax mom soxna may muna ci tay mu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna may muna don nako taxawé mom bam dikké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di ziaru bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne ñaar ci ziaru bu baax ci jotaay yi nga xamne mi ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam xaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku cir wala yamale ciru ad ci walu ciri aduna yi ci digeunte goor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa ra ko mëna tënké résultat ba ñom ñep ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soob won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santelako mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attub yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawna amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melne kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon loli day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sohna isa moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeekante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma nga fi di ay gor ci teewul mom len denkon kamil ba sohna suma ye mi ñeek tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xencu lu bax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis momu nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu demé ba yonent yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ku xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nattu ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna nako dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jange ba xam dafa wolbeetiku samp daara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bu soobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddu ci ku melni soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok gina tuddu nga kenn ci señ bu sobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna sawalu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal te moko jangal moko xamal te bayyi wuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeetiko mom it ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko maycer bim am bo xamné histoire bind nako ca duko far muk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cer boko kuko mana am du ciaguna da nga togon dañe jigen rek la waye da nga jëf da nga faggu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirat aw unsa falanuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loolu tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def ko yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bouss ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba raw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggewun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca waxtam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigene ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dik ko ci lam ko ci dik kon lola jox gim jox solo njangum jigene lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigene lolu mo taxone mo beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke bi su mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé niñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ca soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ca xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñeuk yaayam lay joxagn kon yalla na yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wone ne kon soxna yu baax yi am nañ taxaway mu bok ci seenu taxaway ñun soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax ne bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tab law lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len seen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal seen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lol ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robiné café robiné bisab robiné lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wa kër Serigne Touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax